0: tama.
1: Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, eh doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, eh meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at

0: Exciting!
1: Katro pa, good afternoon! Mayong hapon sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa bugos nga kalibutan!
2: Ang nabilin sa akon, mga planeta na lang! Halin sa Mercury, pakato sa Venus, tupadis na Watson.
1: Yes, mayong hapon man sa aton nga mga katropa dira sa bugos nga Negros Occidental sa Northern Negros kagdiri sa siyudad sang Sagay sa 25 ka mga barangay. Good afternoon kag mayong hapon. Grabe ba?
2: Kag of course sa iban man nga party sang Cebu City. Mayong hapon diha ninyo.
1: May hapon ninyo diha mga igsoon. O kag sa mga kaiping manaton nga mga kasyudaran, mga kabanwahanan, Escalante, Tubuso, Calatrava, Don Salvador, Benedicto, kutob sa malabutan sang amon nga lulumapaw nga signal.
2: Ano siling mo?
1: Don Salvador.
2: Lulumapaw?
1: Lulumapaw nga signal.
2: Bueno mga kavianan, kung gusto nyo nga mag-intradre sa amon, ang imuon nyo gidlang, panawag ka mo sa 0912-0076-793.
1: Yes, no, tawag lang ka mo dira ha, sa gusto mag-join, gusto magpanamyaw on air, may ara bala ka mo sang kahagugma nga gusto nyo diri ipabati ang inyong nga ginabati. Ginabati.
2: Ginabati o kung ginabati.
1: Kapag di man ka mo dira ka padala sa inyong mga comments sa aton nga live sa pangitaan nyo lang dira XFM sa guys small letter tanan. Kaga pakishare, follow. No kaga naka-share naman sa aton nga mga pages ang XFM sa guys 875. Kag XFM News North Negros. Kag syempre mas gin palapad ara man kita sa aton nga XFM sa guys Tili Radio YouTube channel. Kag hindi lang kami pang radyo,
2: pang TV.
1: Wow!
2: Ala kami sa Star Cable sa Channel 13 kag sa Channel 29.
1: Channel 13 analog TV kag kon IPTV ang inyo ginagamit, Channel 29. Halin dira sa
2: Silay pakadto sa EB Magalona, sa Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay,
1: and of course
2: Escalante.
1: Hindi lang niya pang ano nga mon nga mga muaks, hindi lang pang radyo, pang television man.
2: Pinakadla pang sini naging.
1: Ano na ni pang pang big screen.
2: Pang ano na Netflix.
1: Subong ang gamit namon sunscreen lang anay. Kaya wala pa kami sa big screen.
2: Yes. Oy mga katropa ha, ang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo ongoing gyapon. Sa sining Biyernes, ika-21 na nga winner ang aton gabuton.
1: Yes, ika-21 nga winner no sa mga katropa naton dira nga may mga entry no. Ihulog yun na diri mga katropa kay basi kamo ang maswerte nga magdaog sang 3,000 pesos.
2: Yes.
1: O kag sa grand draw, pwede kamo magdaog sang
2: 50,000 pesos.
1: Kag ang aton nga first prize,
2: 30,000 pesos.
1: Second prize,
2: 20,000 pesos.
1: Ang third prize,
2: 10,000 pesos.
1: Kag may ara sang 10 consolation prizes nga tig
2: 5,000 pesos.
1: Ang inyo lang obrahon para maka-join kamo. Magsulod lang kamo sang isa ka blister sang Santon Gold da capsule. Kag kun isa man ka blister sang premium D3 soft gel capsule o kun isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men o kun lima ka sachet sang Santon Gold da coffee mix sa isa ka puti nga sobre. Kag syempre isulat ang inyong pangalan, ang inyong address, cellphone number.

0: kag pirmahan kag ihulog sa
1: diri sa second floor sa Felisa Building nga sang una sa Gay Computer Institute.
0: Yes.
1: Kani pagtipon na kamo sang aton nga proof of purchase kay basi ikaw na ang madason.
0: Madason kag maswerte nga winner. Wow. Kag indi lang ina mga katropa may abulubantayan man kamo nga pa-promo diri gyapon sa XFM Sagay. Now ang aton nga Gold Eagle Beer. Wow. Kag may ara man ha sa piyak naton nga waragwagan sa aton nga
1: Sister Station
0: sa Radyo Natin.
1: Yan.
0: Ano na, may pa-promo man. Ara, gin-post namon sa amon nga page. Pakitaan nyo lang dira ang 88.3 Radyo Natin sa Gay.
1: Okay.
0: Ara dira ang mga detalye nga pwede nyo ma-basa kag pwede nyo man ma-intrahan.
1: Oh, yes. Ari ay, ang aton nga topic ko para sa sining hapon.
0: Ano?
1: Paano mo mabalaan nga ginabutigan ikaw sang lover mo?
0: Oy!
1: Kapag sa partner mo.
0: Paano nyo kuno mabalaan? No, tawag lang kamo sa aton nga numero. Kung nakabalo na kamo nga ginbutigan kamo.
1: Ang ano, isa ba, isa sa mga rason sina, nga isa ba lang, gahimo na siya gali iya sang fake account?
0: Yes, amo na gali. Yung, siguro, ubra mo na, no?
1: Ikaw, how? Nga kabalo ka.
0: Ubra mo na, guro. Kaya nga kabalo ka nga ubra sa nga fake account.
1: nga kabalo ka sa nga ubra ko. Kaya nga ubra mo man.
0: Hoy, nugay mo ko gani idaman.
1: O, sige na mga kabiyanan, mga katropa, pwede nyo di ipadala ang inyong mga sabat sa 0912-0076-793.
0: Pwede nyo man na ipadala ha, sa aton nga live. Sa comment ka mo dira sa aton nga live, pwede nyo dira ipadala ang inyong mga sabat. Kaga, syempre sa aton man nga messengers. Pakitaan nyo lang dira XFM Sagay, ang small letter. Ara na nagamonitor sa aton katropang Dolphy si Chanda Tonel Paruhinom. Maayad-ayad na hapon, mga nagapanamyaw, maghalin sa Kalibo Aklan. Oy, mga taga-Aklan!
1: Wow, good afternoon to all of you.
0: Sa mga taga-Aklan, dira nga mga katropa naton, good afternoon.
1: Hindi, kubi ka ba, lumag-Aklanon mo?
0: Kumudlay, nagkanto na tobla sa Aklan.
1: Oo.
0: Mga kabati ko tobla sa ilang mga lingwahe to. Hindi ko gidya maintindihan.
1: Ako din.
0: Oo, napubudlayan ako sa kalisod.
1: Masyado bubudlay.
0: Yes.
1: Tapos mag-ano bala, mag-ahambal ka.
0: Mag-ahambal, oo.
1: Dili ka man maintindihan.
0: Oo. Dax Aling, good PM sa inyo nga duwa. This is SG Jolito Alfanza reporting to Monitoring XFM. Nag-connect ko sa speaker ko nga para magbaskog. Wow!
1: Thank you so much.
0: Thank
1: sige
0: you.
1: Na, pwede na kamukha sabat sa ato niya pamangkot.
0: Opina.
1: Kung bala, paano niyo mabalaan nga ginabutigan na kamo sang inyong partner?
0: Open ang aton nga linya. Hambali Sir Dax Allen, ginapatamyo ko si Gali, si Cesar Manggulabnan, kaya Marilyn Yanson, Manggulabnan, kag sa iya, ano ni, tama ginman, Mangulabnan, o tama, Mangulabnan. Kag sa iya, guwapa nga bata, nga si Fiel, nga member sa nga Vios Band, kag si Makmak. Sir James Sabio, arap man nagamonitor sa aton, Sir James! Good afternoon! Mayong hapon!
1: Yes! Kag mayong hapon man sa mga Manggubat family. Sa may mga Managit family. Likewise, hello and good afternoon sa kay Bing and Pinky Huntilia.
0: Hambal ni Ma'am Anifer na nagapamati sa subong. Good PM, sir. And Ma'am Dao, may kilala gid ko bala sina, sir mo? Wow, may kilala siya ko, no?
1: May kilala ka gid nga. Nagabutig sa ino.
0: Gaubra sa fake account. Sino na sa ma'am?
1: It's okay, di sa amon, ma'am.
0: Ara ba nagamonitor sa aton si Fernandez Livery, yan. No, dira sa barangay Bulan noon, nagapamati man sila.
1: Kasi ako bala papalisyos, no? Total, amon na lang maning ato nga ginaistoryahan. Natamad ko na iya mag-accept sa mga, ano?
0: Naka-lock profile?
1: Lock profile.
0: Ako, wala ko man na gina-accept.
1: Gani, nag-friend request ka pa kung lock man lang ang imo profile.
0: Hindi ka na lang mag-friend request.
1: Amugin.
0: Ikaw na lang da isa sa imo nga, ano, sa imo nga social media.
1: siguro may exemption man kung kilala to na gidman ka, di amo na iya. Pero na bilang wala ka mo gani ka kilahay nga duwa pagkatapos na ngayo kay mo ya friend request nga lock pa.
0: Oo. Amo na dapat dapat hindi nyo pag-ilak.
1: Miara pag isa.
0: Buksan nyo, papasukin ako.
1: Miara pag isa, papalisyo.
0: Oo, ano?
1: Nga, may, wala tuon na kalak, wala man sa profile fake.
0: Oo, isa pag na.
1: Fake.
0: Fake na siya fake.
1: Fake na siya fake.
0: O kung nga gusto nyo nga ma-accept ka mo dayon, buksan nyo ang inyong profile. Papasukin nyo.
1: Ano ba lang ang pamangkot? Balang, nadlock ka gani sa itsura mo, kami pa sa imo pa.
0: Correct! Ara si Sir Toto Binji Jimenez, nagamonitor dila sa barangay, a fabrika!
1: Uy, dahil lang kita, antes ako malipat. Happy birthday, Manang Bikay!
0: Uy, Manang Bikay, happy birthday, Manang Bikay. Hindi gid kami nakakadto.
1: Oo, malaman ang Bikay. Oo, kayo. Kung pwede, kaya hindi kami nakakadto. Ang mga pagkaon na lang di pagkatoan.
0: Oo, kaya kaalayo-layo.
1: Kaalayo-layo, abi.
0: Oo, ba, tapos basi magabihan, bala kami, Madam Bikay. Mami? Mami Bikay.
1: Mami, okay lang na iyang ripon ko da iya. Oo. Pero kung huda apon, kuya, wala rin ko lang ihata.
0: O kag happy happy birthday man kay Sir Minilio sa Baiton dira sa may Calyebro ka, no? Naga, wow. Ano man to, naga pangimbitar man, no? Kag naga, sa, wanta na siya karon, no?
1: Diba sa may Milods, nang ang kinsulat nyo bala nga palamyaw, ti atuto sa puyo?
0: Oo, ang puyo.
1: Ang puyo
0: ato na sa basurahan.
1: kung pwede, buwas ko na lang to itamyawon kay Agyon ko na liwa. Hindi nyo mapaibutang sa puyo. Oh. Eh, siyempre, masalaan naman na karon nga lain naman ang ano.
0: Yes.
1: Very sorry, gid kinahaboy na ang puyo, ha?
0: Speaking sa nga Milot sa, tamyahon ko ang tag-iadra, si Inday Arlene, si Madam Inday Arlene Heriston, kag si Sir Vinidic Tagupa, no? Tagupa family, kag sa tanan nga staff, aradra si Tamsi.
1: Si Tamsi, si Marisa.
0: Rivero, sa tanan dira nga ara dira subong, nga pamati, good afternoon!
1: Yes! Ay, by the way, mayong hapon man sa mga katropa natin, labi na gin sa kay Bernadette Mijares. Mm-hmm. And of course, hello and good afternoon sa kay Randy Sakayan.
0: Yes, saraman si Marca Florence A. Aguilar. Sir, happy birthday sa Linay Sang Malobon. Sir, si T.I. Bikay. Wow!
1: Pero, napangayok, hindi kami pasensya man ng Bikay.
0: Oh, hindi kami kakadto man ng Bikay. Sige lang, importante ang birthday mo. Matigayon. Kaga, mangin happy ka sa subong
1: yes,
0: adlaw.
1: Yes, nga bless ikaw ni Lord. Kag more birthdays to come.
0: Para sa mga naga-birthday, no, ari ang ambahanon para sa inyo.

0: Okay, no, sa mga nag-birthday si Tita Bikay, si Mami Bikay, Tiay Bikay. Kag si Sir Minilio sa Baiton sa may Kalye Broca, no, dungan sila birthday, no. Happy happy birthday gid sa inyo nga duwa. Kag kabay pa nga hatagan kamo sa nga maayong panglawas kag manamit nga pagpanghilawas.
1: Wow, manamit gid yo. And of course, hello, may hapon manda sa mga Ribukyo family, sa may Fabrika, kag sa may Paraiso.
0: Oh, ginapatami yung man ni Sir Dax Alin, ang iyang bata dira sa may barangay Lupisay na, si Chutamburong. Gusto niya pakantahon, kaya nahidlaw na siya sa tingog ko nga libagon. Wow! Ay,
1: abi mo, ang nami nga tingog, subong wala na nagnapamatian.
0: Ang ginapangita, subong sa mga tagpalamati,
1: inang
0: libagon. Oh. Labala ang lain ang tuno, lain man ang ginakanta.
1: Lain pa ang lyrics.
0: Gina-revive tanan.
1: Yeah, no? Correct.
0: O, kulang na lang islan pati ang lyrics.
1: Ang mga ganyang balko, pati lyrics na islan.
0: Lain na.
1: Oh. Dok, kamo pa composer ba?
0: Okay, mga katropa. O, padayon na kamo dira sa pagpamati kay magabalik pa kami no pagkatapos sa pipila ka mga ambahanon kag mga pahanumdom nga amon dalon para sa inyo. Stay tuned mga katropa diri lang sa inyo paborito nga radio station sa Sagay 87.5 XFM News. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: That song was brought to you by Meatmaster. Preska kag matinlo nga karne. Nahamtang sa Joy Theater, AE Marañon Street, National Highway, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Look for Dindin C.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
3: iprinta mo ang postiso mo.
0: Good news! Mga katropa, mabakal na ang tanan nga Santon product sa inyo suki nga mga butika sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Subong man, diri sa 87.5 XFM Broadcast Center. Namtang sa second floor sa Feliza Building, ang sanguna nga Sagay Computer Institute. Bakal na!
4: Ang mga

0: to pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugi na nga po, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Ba't jag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Pinamaoda, tagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Gusto nyo bala mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang Second District sang Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569. 0976-0311-569. And look for Katropang Proitisoy.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
10: Ako si Marla Milad, taga-barangay Bato sa Baro City. Magdaog sa 3,000 sa Santon and XFM, libo-libo papremyo. Madamang din na salamat, Prof. Rumilito Oy. Dahil kami man, intra na. Madamang din na salamat.
9: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, mayara ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit mga DJs, nalakad ko.
14: Wala asang konkreto, nga sabat.
15: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X ka, X, kaka-X ka. Simply,
11: may how, kid, apat.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
17: XFM 87.5 Sagay City.
18: Katropa ako ras alas 4:35 na sang hapon.
19: That time check was brought to you by NMM Auto Painting Shop, located at Duran Street, Poblacion 2, Sagay City, owned and managed by Noel M. Makiling, with cell phone number 0951-588-0818. NMM Auto Painting Shop.
20: Papa Ball, Papa Licious, kag Dolphin lang ka.
21: Extra service. Hey!

0: Exciting!
1: Mga katropa, nagabalik na ang inyong mga katropa nga bighalan sa inyong mga radyo. Ako sa gyapon ang inyong katropa, Papa Licious.
2: Kakatropang do silang ka.
1: Ang duwa kabighalan sa sininga hapon.
2: Yes, yes,
1: nga magabighal sa inyo, tob-tob alasay sa gabi. Mga katropa, no, sa mga nagapangita dira sa auto painting shop. Katulang ka mo sa NMM o auto painting shop sa kilid sa daan nga inting dira sa Maiduran Street. No, nag-offer sila sa engine na overhaul. Transmission overhaul, automatic and manual, aircon repair and cleaning, under chassis specialist, troubleshooting, change oil PMS, repair power steering and EPS, body repair and painting, well alignment, kag electrical wiring. No? Pwede mo kamo ka-text o kung tawag sa numero 0966-993-3599 o kung na 0951-588-0818. Kagpangitaon nyo lang si Sir Noel M. Makiling.
2: Kakon sa mga manamit nga tinapay ang gusto nyo kay Tita Sweet Francisco's Bake Shop na kamo.
1: Correct. Aradra ang manamit.
2: Yes. Kag siyempre ang iningabahin ang ginadulong sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C. Labi nang gitsubong kay gupi lang makaliti.
1: Ulan, init.
2: Oh, init. Wow.
1: Kung na, ang inyo naman mga panulukan, inyong mga mata nagaburon, nagalabo na hindi nyo na makita kung ano ang gwapa kagwapo. Maga Vision X Plus ka mo mga katropa. Kaya para magbalik sa normal ang inyong panulukan, kaga makita nyo na ang gusto nyo nga makita. Kaga, yes. Siyempre, ang inang mga produkto sa langgit babakal sa tanan ng mga butika nationwide, Mercury Watson, Generica Pharmacy, kaga Grace Pharmacy. Kag, siyempre, kung ara ka mo sa sagay, saka na lang ka mo diri sa may fili sa building, ang sangunang nga sagay, Computer Institute.
2: Yes! Oy, may nga pala nagali sa aton nga mga tagpamati dira sa may SM1, SM2, kag siyempre sa Shoppers Mall.
1: Oy, sa sagay Shoppers. Shoppers Mall. Sa sagay Shoppers sa mga gwapa dira nga mga staff, no? Gwapa. Malago pa hal ko ta sa ila.
2: Ano wala man sa kilala nga law.
1: Ang kag nagapamati man sa aton subong katropang Dolphy sila si Inday oy si Madam Inday oy chat.
2: Yes,
1: sa
2: may hapon.
1: Ano sa may City Health Office, no? Hambal niya maayong hapon mga sirs. Mapalihog ko patamyaw sa CHO. Si Tim headed by sa team headed by Sir Jeffrey Misa and sa Sagay City Joint Inspection. Team headed by Joey Fuentespina, mga team Rain or Shine. Wow!
2: Oy! May nga pala na kay Joey Fuentespina. Ara ka na
1: dagalit. Yes! O siya ang head sa, ano, sa Sagay City Joint Inspection. Wow! Sa mga taga City Health Office, ha, mayong hapon lang dira sa inyo tanan, sa tanan-tanan nga staff, doctors, nurses, no, kag sa tanan nga nagabisita man dira, nga nagapamati sa aton, no, ginatamyaw ka muna mo ni Katropang Dolphy, sang maayong hapon, kaga halong gid always. So,
2: yes, sa kajunjun pa is, mayong hapon man.
1: Uh-oh.
2: And of course, hello and good afternoon dira sa may sa Stop Aguinaldo, sa babaw, pagidla sa may pinag-upakan.
1: Oo.
2: Wow, busan tuod ko nung debatery lang ila radyo, naga-enjoy gid sila kung
1: wow.
2: XFM ang ilag na pamatian.
1: O, ari man, no? Naga-text man sa aton, halin kay 1272. Happy PM, Papa Licious, and Dolphy lang ka. I'm watching to your wonderful program. Every day lihog ko tamyaw sa tanan nga nagapamati sang programa Extra Service from Wonder Woman. Thank you for
2: wow.
1: reading my message. Thanks again. Wow.
2: Si Wonder Woman.
1: Wonder
2: si
1: Woman.
2: Si Superman. Si Superman. Si Captain America. Sibagay na kapun nila da. Sa ano bala sa... league na bala nila.
1: Sino?
2: Si... Basta sila, ah.
1: Sila, basta oo, sila.
2: Si Batman, si
1: Batman,
2: Robin.
1: Si Catwoman,
2: na.
1: Si... Para man nag-monitor sa aton si Ma'am Delia Arisgar, ang aton niya class leader dira sa may sitio Mulawin na Barangay Poblacion 1.
2: Yes. Hello, manggali sa kay Randy Polientes. Good afternoon.
1: Sa tanan nga nga pamati, dira subong, ha? mayong hapon gid sa inyo. Kag hindi magkalipat ang mga inom sang aton nga mga produkto nga sarang makabulig sa inyo ikayong lawas. Ang aton nga mga Santon Plus product, ilabi na gid ang aton nga premium D3 soft gel capsule nga sarang magapatay sa mga viruses kag bacteria no nga para malayo kamo sa mga balatian.
2: Yes, gid.
1: Okay no, pwede na gid kamo katawag ha sa aton nga numero. Open na gid.
2: Yes, 0912-0076-793.
1: Oo. Pwede man sa messengers naton, ara man si GR Quinto Bisera nagamonitor sa aton nga programa.
2: Yes, may nga hapon man dagali sa kay Joseph Dosejo.
1: Oo, Joseph Dosejo, sir, mayong hapon. Sa tanan dira ka nagapamati, may aluning misi, ano nila?
2: Ano ko no?
1: Hambal ka, basi gusto na matamiyaw, balo ko basi, gusto nyo kami matawag.
2: Oo.
1: Oo. Wala man di isang question and answer, nagkakahadlok sila.
2: Namadlok ka mo kaya ang question namon. Amo-amo mo nagyapon, ha?
1: Oh, ang amo lang question, diin bala ang manami, mapababaw, mapaubos.
2: Nan. Simpla gusto niyo, duso o kumbotong?
1: Kumbotong.
2: Amo-amo lang, no?
1: Ang bali mama, enjoy oi chat, kadlaw siya. Thank you mga sirs. Kompleto ng adlaw ko, makadula sa stress ang inyo program. Hoy, pwede ka yun, ma'am, katawag, ma'am, on air. Nga,
2: oo, pala, ma'am.
1: Gusto mo magtamyaw sa imo nga mga friends.
2: Gusto may pamangkot lang kami si imo, ah.
1: Oo, kung ano pala, ma'am, ang mabatsyagan kung ginatuslok sang dagog.
2: Ano pala ang mabatsyagan niyo kung ginaduso?
1: Oo, ang dagog.
2: Kung ano nabatsyagan nyo?
1: Pagbutong!
2: Wala pa gani. Kaso, Lord, butong na. Ano nabatsyagan nyo? Kung ito, ara na.
1: Oo.
2: Ara ng dagom.
1: Ara ng dagom.
2: Kasudlan sa hilo.
1: Ginatutok na bala? Ginatuo na? May iban bala nga kung ginatuunan bala sa dagom. Daw mapiyong ng mata. Kaya daw nakulbaan. Mm-hmm. Pero pagsulod, mangangaman kay namit.
2: Indiksyon ay namin mo yang
1: yes,
2: dagom. Ah, kunya panahi.
1: O panahi.
2: Naabla nga, naamala sinilin nila nga, ano kuno ang dapat lawayan
1: yes,
2: para magtindo.
1: Amugin man dapat lawayan gid antes ipasulod ang hilo. Kaya nga aman kun hindi paglawayan nga hindi magsulod
2: mo. Bala, no.
1: Ano gid ang may ara sa hilo?
2: Kay ti kun hindi mo siya paglawayan, dogaluya pa na
1: sa. Amo na sa gani.
2: Pero dapat lawayan mo na siya. Kasi daw ang hilo daw nagatulutig. Kasi isulod mo na siya sa buho.
1: Yes.
2: Sang dagog.
1: Pero dapat at ang imo nga mata para mapasulod mo gid siya mag vision X plus
2: ka.
1: Ara man naga monitor sa aton si grabe nga ngalan katrupang
2: dulpi. Ano kuno ngalan niya?
1: Daw hindi ko ni siya ma-pronounce.
2: Ano?
1: Men's KJ na Solano Pangaral. Grabe. Men's KJ na Solano Pangaral.
2: Sige lang
1: grabe nga kadlaw ni Ma'am Inday Oy Chat. Oo. Pwede ka gito katawag, mama, para...
2: Problem, ma'am.
1: Ang amon nga numero 0912-0076-793. Pwede ka man dira sa akin na... Da ka nag-comment sa aton nga live. No, ina nga Facebook account, pwede ka dira katawag. Oo, kaya... Sabto na mo na. Video call ta bala, ma'am, para pakita na mo ng imo nga
2: muas. Amo gani, ma'am.
1: Kung ikaw ginman bala si Inday. Si Inday Oy Chat.
2: But actually, pagkabati ko ni nga Oy Chat, mga apelido niya, it brings back a lot of memories. Damukin ko bala memories sa mga Oy Chat family.
1: Yes.
2: Sang una, drap ako nagapanyaga sa ila.
1: Oo.
2: Dungan pa kami lakat ni, ano? Ni Jojo. Halinda bala sa likod with ni Gross. Kaya amon na damon balay sa una mo. Pakato na to sa Waming.
1: Mm-hmm.
2: Ay, kampo pa nang nagyan namon yung duwa.
1: Oo, subong. Kung halimbawa nga mag-updanay ka muliwat, sadiin mo siya iagi.
2: Ha?
1: Sadiin mo na siya iagi.
2: Ay, pasensya na. Sumalangit
1: ay, wala na siya. Ay.
2: Si Jojo.
1: Oo.
2: Best friend ko gito si Jojo.
1: Wow, sus. So, amugi na ang kabuhi tayo, hindi tayo magiging mapaktan.
2: No? Kag, siyempre, hindi tayo napag-isturyan ang mga ang isturyan tayo dapat, ang mga chat man nga, buhi pa yun.
1: Yes, si Madam Inday.
2: Si, ang...
1: Si Sir Junjun, uy, chat, tagapamati man sila si nga balay.
2: Si Sir Junjun, ang kamagulangan, ginasangunan nila si Luis, dasan si Eliseo, dasan si... si Butch Uychat, ang kamanguran naman si Jojo.
1: Yes. So, ang upod na ni Sir Junjun Uychat, di rin na pirmi sa ato nga gabakal sa ano, Vision si X
2: Vision
1: Plus.
2: Vision X Plus. So,
1: sa tanan nga mga taga likod terminal,
2: na
1: pamati di rin sa aton.
2: Arang ano, nasilingan ka na ganyan mag-Santon Plus, hindi, vitamin C.
1: May nakadumdum lang siguro sa akon, kaya nagulpi lang gid. Amuna ko no mo.
2: Ginalibak ka
1: ginalibak ko nila. Oo, sige, hanyo lang dalibak. Baka, kay madakpan ko gani ka mo. Libakon kung ko man ka mo.
2: Kung ginalibak ka, ano mo siya?
1: Ano libakon ko man?
2: I-front mo siya. Kay back man siya yan mo.
1: Okay, back siya. I-front mo
2: front.
1: Siya. Araman dira sila si Sir Hobito Simbaho, nagapamati always sa XFM. Upod ang iyang asawa si Ma'am Chirili Jeannie magbanwa kag ang iyang nanay nga gwapa.
2: Kapi may man gapamati sa aton si Ma'am Jurita Borse.
1: Uh-oh.
2: Hello and good afternoon da sa kay Tutok Borse, kay Raymond, and of course mga Rasmo family, kay Ma'am Flora may maapon.
1: Flora Rasmo.
2: Yes.
1: Bilang tawon ta kon may naga-message na di sa aton be, kay ba si damo na nag-message kag wala ta mabasahan, naamo na to galigina nabasa na naton. Mga katropa, nga aton nga numero open gate para sa tanan, open gate na ini.
2: Yes, gani pili na makasulod ang mga ribbon.
1: Ang may mga ribbon kag wala ribbon, pulo padaplin lang ana.
2: Akay inubayad na pala sa sound system.
1: Ay, happy fiesta gali ha sa barangay Old Sagay, masugod na sila buwa sa ilang kapistahan. Oy,
2: di ano makanta naman ko da.
1: Yes, so invited na to ni Kapitan Alan Alan Rogelio Alod Sayam.
2: Ayuwaga ni nga pa pronounce.
1: Alod tani na mo nga kon nga i-pronounce na Alan kay napinsaran ko man abi migo ta si Kapitan Alan Villanueva.
2: Na, oh, by the way, ha, may pamangkot ako sa imo, Papalicious.
1: Oh, ano?
2: Are you a political operator?
1: No! Wala sang, basihan kung ano gid bala ang political ano operator nga ginatawag.
2: Me, I am just a jukebox operator. O, sa muna bala ang jukebox, di ba ginahulugan pala G-Sintimos? Tapos pagkahulog mo malibot-libot na ang kwan
1: ang plaka
2: ang plaka. Kung matuunan na gani sa imo agin tong block para sa may A1 A7 mga muna matukar dan yung ambahanon
1: nga ginapili mo. Yes. Uy, nakagwapa gali ni Ma'am Bibi ano na si Inday Uychat nagpadala siya ng picture.
2: Where?
1: Ari di tindog da bala. Oh, lantawa di, oh, lantawa. Oh, ari siya, oh, oh, oh, oh. Diba?
2: Ay, alang, iya mata, oh, oy, chat, gijaya.
1: May kagwapa, galit ni ma'am.
2: Mga, ang mga oy, chat, mga mistisa, inchit.
1: Oo, pariho kami color sa buhok.
2: Wow! ay, Inday, panumdum mo naman ko kay Jojo.
1: Kagwapa, galit kay mama. Mayong hapon, Andra, sa imo, mama. God bless gid sa imo. Mahuya siya kuno magtawag.
2: Nga, mahuya ka.
1: Hindi ka mahuya kay imo ka tubang wala sa mga
2: wala uya.
1: Hindi ka dapat mahuya, Mama Inday Uychat.
2: Yes, kay nga, ay, gintuga ka gani nga gwapa. Mahuya-huya ka. Wala gani mahuya ang mga lawaay.
1: Correct.
2: Ikaw mga gwapa.
1: Oh, kami hindi kami mahambal nga gwapo, hindi pa kami mahambal nga lawaay. Ang mahambal lang namon, wala
2: Makawi.
1: Kami huya.
2: Amo na ning mga wala huya nga makawiwili.
1: Makawiwili. Tilawi lang.
2: Tilawi. Din iyo kag tilawan.
1: Kay balik-balikan nyo, gid. gid.
2: Oh. Amo na kasi niya, tilawin ninyo kag tilawan ang mga DJ nga bighalan.
1: O oh, hangbal ni Ma'am Inday oi chat. Hala buyag, thank you gid sa mga sir. God bless. Basta grateful ko sa inyo program. Wow.
2: Yes, I'm also grateful.
1: Oo, ma'am.
2: That you bring back memories.
1: Yes, kag mas na-inspire pa kami ma'am nga nakita na mo ng imo kag gwapa.
2: Kag pwede gid kamo di bala kapakita personal sa amo.
1: Oo, kun may mga ara kamo gusto nga i pabalo sa katawhan sa publiko.
2: Kina pinagi party sa health.
1: Oo, open gid kami diri ma'am para sa inyo. O, lagaw lang ka mo diri kag gusto niyo nga magwakal o sa telepono, no? Sa microphone, no?
2: Yes, manash. Kag, Ma'am Inday, pwede kami kapangayo si mo bulong?
1: Bulong sa?
2: Nang kispirin kag paracetamol. Okay. May ara ka mo sinakabulo?
1: Yes. Ang paracetamol, amo nang makapabaskog kag makapapagsik sa tao.
2: Kag, siyempre, ang kispirin.
1: Yes. Ang kispirin, magkapatay sang?
2: Kakagaw.
1: Kag magkapadugang sang?
2: Sa memoria. Kag makapatindog pa.
1: Sang?
2: Sa matigas. Ah. Ano ba lang ang kispirin?
1: Oo. Oh, oh. Oh. Ang gina pala, no? Kung may kispirin, nga may nagatindog.
2: Na.
1: Oh, kung gusto nyo gin magtindog, magtumar ka mo sang Torbo.
2: Torbo.
1: Food supplement for men.
2: Ano gani?
1: Tig-a-tig-a-na.
2: Tindog-tindog pa. Tungan-tungan-tungan. Tungan-tindog. Inuya ka mga malisyoso.
1: Gani. Kandawin si Mama Inday o itya. Tambal niya. Kispirin and paracetamol. Oo, ma'am. Amo nang paracetamol.
2: Huwag mo na subo kay baan mo. Out of stock na subo.
1: Basi may ara ka da.
2: May ara ka mo dati kay kami.
1: Amo na siyang makapabaskog, makapapagsik sa tao ang paracetamol. Kaya
2: makatagsang distinsya, say mo.
1: Oh, hambal niya, hala buyag. Ama, duwasa ako nagali. Hoy, ka mga igat, ahaha.
2: Kabalo na amo na gani sining namon sa imo Ma'am Inday. Tilawin ninyo kag tilawan. Tilawin ninyo kag tilawan ang mga DJ nga bighalan.
1: Amo na siya ma'am. Oh, basta kung gusto nyo gidam ha. May ara ka mo gusto ipalabot sa mga sa publiko. Kanto lang gid kamo diri ha.
2: Yes.
1: Pakitaan nyo lang si Dolphy.
2: Oh. Ano mga announcement pala pertaining health. Of course mga sanitary ano sang aton din mga kaingon. All you have to do is contact ninyo si Ma'am Inday Uycha.
1: Yes. Okay mga katropa ha, stay tuned lang kamo diri kay magabalik pa ang duwa nyo kabighalan sa inyo nga mga radyo. Pagkatapos sa pipila ka mga ambahanon, kaga mga pahanumdom nga mong dalon para sa inyo. Diri lang sa inyo paborito nga programa, ang programang